0: abrante bi no workshop ho no na one dey woni e 3.1 me bedjuma tempa che ubia me do djuma ho na wa ba be fa de akọ se mrante ire na ada na bedjuma tempa waji mi ajuma no papa dia aja sa abra fe ni makọ djuma mfoforo sani e direct agent na chipa oyi na di obia ni msa mrante e hene fa djuma ni agro ya na bi nimo keke na dia wa madjuma no afa do mum wa madjuma ei ha wo hia ni mguase o wo hia ya enti mu adjuma hia wo e ma wa ba mummu ah meti ma chiru nipa ba se ten gukumase a contact them ne bi so on say wo mo sha se sei ne bi nimo so kenke do kuna ya hono ai ne bi nimo so ice water na enso wa ma wa ba mummu no and ne wagira ye yakoto ba ma bi wat matim na o kan suku asem kire o si school no wote ye na o bi fie no kwaje ye na o ti school no ya announcement wo radio so information center na ade ade wura fie mu akwara ba akope no nya no akwara ba akopa ne sakan wo che na de afi na akwara ba akope ne tue school no mu ansana koda otosumi no afi ansana koda otosumi no eba ekwe na ni school na du p6 na so bre ekwe na ni school was one of the most densely populated schools in Kumasi city school an koda gum kese pa na ni school no kan ho o kura koda ba 1700 sa ani e bobra o mana ba muamu Sumpana ah, one kawa kasa number one. Wajira wala no kura ni tiri nye. Number two, if you akoha ya no damaya ni bibi asim. Number three, akwadano obe sukuru obusu ya fuo. Kwadawa obe sukuru obi ya meka mhondi ye. Wunye. Abusu ya fuo. Number three, kawa kasa mehom pe sukuru. Kabe jay kwe mu. Sai wa ati asie enso bra ekoy na ni school no kwada gum e di wase sa kwada no a ono nko abai na onye school fees da atre se ni tri ye abusa no bra ti mu adwuma hia o masa ah omo ni nko adwuma ho pa ne bisibisa se wosa asie sei wosa asie sei wosa asie sei ah obanu se ahiawo enti ah wonware a wodie manu nkone ma odwuma hiawo master adwuma na de obeba me ka se bra no mo border po attack wo aye 80 mu ho no misa HK da pa ware me ma menti na meta wo ho pa akobi o mo kire no se ontwara mpo and we try or see a friend of a dagati why dagati now we and was who try to study now yes what you did so say fierce wa ah now say could be dagati then now you did fierce wa was in argumentra was in argumentra and it's true so woman when you cool juma ho na wan follow oba na sai wada agye nyina anko da gate e chia master 3.1 me catch out say akire no sawope buru ni ba kra be wa no enti abusu am odjuma hia on and that's all and to odjuma jeje mu kra kuma se for pass ati tiru ma no adjuma no de na mu a aye se de epiki no a oba no agya ma na koda no on na ma yase no on na bu kuase no on na ma ha da. Just want to say, yeah, yeah, wedding ha. Sumpana kodano or yeah, juma de bi banu would dibi. Ma wa nin kun wa juma ho. And ferry a juma we had a man ferry. Ah, wo ferry. Ha ha. Ah, wo ferry wa juma na wo kwa dem so so abede. A juma we had in ya, wo ferry. Now, call them so and also to obey a day. And over Kojuma, a prison for one who ye, Kumasi Jim, ye bemo copra.
1: So, Pana 3.1.
0: Now, I see Jim, now you could be Jim. Now, propra. Missy, I see a mopee. ayame modofo pa amrante ahene yabo afrika techa obema
1: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
0: ebusa fo myeti efutusem na de mamo no esumbo pa asam natifi asam ne sabotreye abotreyo ha so bi si abotre e wasem bi ho no na fom o e mama esta ne dwimbo se ne ye na fom muno mo atamfo no ababro kan no ne ye na fom o hwe se asemasi pa na kokwo na sori ne so si abotre to boase chese ni pa o kasa che okra no na okra wadwa no ne ho ye wahi nan so se woni panim ne ye wabotre kira ase bi edidi no nko besbe ya na ni panim ne ye wabotre chintra si abotre no ha omono na no me ka kire o me se se ubufu na wo kokko pa adwa o se tegu no obi to man kire wasen se be man kokko kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na wo ne no kiri kiri kiri kiri kiri ni ado ko tena se na wo boto o ye mu a ka de a tia na wo pa kokko ni nkusua pa na wo de akwache ni se wabo ame pa e fi se nto kwa na wo kokko no se nipa na ne kokko no pra e yasem wan kasa su pra so a e yasem kokko na wo de kon the end resource na se wo be ko sense wo ko jina hinfie enim guase ne kabo ne akonia bedie enti obi so musa me ma wo nko a wabo wo ha enti si abotre na abotre akiri wo nkunim oh ma sohwe wo dia meken ma sohwe so baby abokunu ho a oh we si abotre nka bebo wo if se mema bibiri na jump won yirenom akoba foforo ho a ansi aga we si abotre kensi aga na se beye wo da se ni be si abotre no are di so bi ba je wo yire ana bibi etesa wo si abotre nka nkosi hwe kenkosi hwe o na se onipa be si abotre so bi ye kankama e wo wadwuma ho a abushafo let me lay emphasis to this statement the last sentence no se wo bi ye kankama wadwuma ho pese wadwuma mo woro oh wo si abotre ka wiye no obohun se e be ye nkunim abotne to bua se man kunim pa na se be ye wodasani betimi aka ne se ti so asia botre no ade na ding ne ye na fo mo si abotre no akoma no sori a se e pushiu go forward na hu se oso be ma ana wo ba enti ebusua na sma me de ma wona se to wo bu ase so we be say we be ye wadwuma ho kankama tanyi ya to wo ja krum tano duma se ne krama friends is habobo ka chen se se ni nyina fa bob obesue aposo
2: be jem ah prekope one time
0: binu ma jem
2: ah
0: ma kikiri onua ne ten okom
2: ma vanko
0: fa kwai mi anhwe ah mranti kwa bi omo papa wi na omo se wan se me if ya me mama ntra ha o mama enye mo papa di chen mano se me kai kri amranti se nya on fa e wo ma no mate se se wan na wi ku yi ifunu no woji ani ku yi ifunu no to ambulance me na mranti en se ya kwa hwe se wan ni ambulance se ka ni nyantu omo kwa na omo nua panye na se wa ha se wa wini e
2: se wa ntimenye so
0: ah
2: se wa mpa
0: enti se wa wawu
1: sompa
0: na ebinu mntse ase yesa enkwara na yesa ei se wa ne ya kase wuda
2: oh
0: na kase wuda se wa wokai papa wuye wo so mye nsifie ho
2: oh
0: jinye manyina bo wo bo se wa
2: se wa
0: sa ba wu na aya ni jare ho ba bia ya wele ho ba bi so aya ni je amamrante no ei se wa anti wo so awu ba bia se ye no ma twa se anti wo so ba ha
2: jo ba ha
0: ah
2: Sɛ adwuma na obɛdi.
0: Ah, ɔmde sambo do asi ɔmo akɔ fuu mu nyimfuu mu nyinaa, wɔ mɔsɔ mɔ bɛba ha. Ansama mfo na atwiro.
2: Atwiro aja.
0: Ah ah. Sambo bɛbi ne sisi atie hɔ, ba kɔ mɔ atwiro so yɛ wu nsɔ yɛ man. Mm. Ana ba kɔ so mɔ atwiro so mu nyinaa mbɔ ba ha. Mɔ amu twa mu nyinaa, mɔ bɛba ha bi.
2: Hey, ina nkwara ne ka hyɛm.
0: Enti se wa wawu. Wogye nye me nyinaa ta wani ase. E pam ye se wa kofa amatwofo, se me buyai, dia prosi fo pam ye. Se wa ene wawu.
2: Oh, sure.
0: Se wa. Enti nye ma na ode beko. Ah. Ana waja no ho. Ha. Enti abusu ye si abotre me nipa na wo pere pere pere pere pere pere. Ka bi ya twen ni mo ye bedane agya. Ore ba kwahene afede o pre o se afede madani ato abu otoriwa o dani ato wi
2: fako
0: wi gu yem nanum siogusu
2: bobo na fako hmm
0: ya me ya
2: ah
0: hmm si abotre ne ye na fom nanso so ka o sisi so den den den so wa kuma mu den den den ah asam na nanka esa woso pa mi hu sa woso obema nanso fam se sumu anukom na ekon le yewrade kon already nyame ekon ma woso kwa kwoku which is which
3: super fm
0: titim pa se ma soma kuma mu pa people will advise you among for be catch us we dey nyaja ho kai nyaja ho twema won entwema no da
2: na
0: wo na na bo nsama bo bi pa ah omu asamwa na omu asamwa pa wini
2: ntia
0: ba na wa twema wo ya wo ampa na wa tna omu wo ye omu no don't mind the person si abotire kum hwene sa ah de oso wo chi mu nsaji wo kunu wo de make look at there wo de be kwa yene
2: oh
0: said you won't be kicking one. Obi ba be kicking no. That is what I know. What dey man kick you free ho? Obi ba be kicking no panyan.
2: Obi wa.
0: No some popra.
2: Obi wa. Obi so to aso.
0: Obi so to aso. Abu se afọ. Me see hat am pi. Eh me modofo pa amrante hin ye bo afrika te cho be ma.
2: Piao, piao, piao.
0: Obi so man ni dia hwen kom.
2: Piao.
0: Sini hu abotre ono sune no aduane bebo God bless enne asume de bro se futu sam no pebe bitna na tie pa afutu sam no tie mame na ehia me pa aha tie futu sam na obia ensene afutu odesani bia afutuo na bɛm wagyina yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ɛna me futu sɛ ma me de brɛ mu no ya fɛn sunkwa ne suade sunkwa sunkwa ɛyɛ tie a sɛ wo srɛ bibi afrɛ wurade hɔ a anka ɛbɛka sɛ srɛ nkwa ne nsrade ebinom krama de sunkwa ebi ahwɔ gu yɛn kiosk ho sunkwa container ho sunkwa ka akyire ne animu sunkwa na mpo obi de ne ba ato sunkwa deɛ toatoa ne sɛ na nsua deɛ sunkwa ne nsua deɛ wowɔ nkwa a ɛna awa deɛ amazing grace nwontofo a wɔyigya sda watu jumbi ya adwumo no watu dini sɛ enkwanko ne hia me won kwa die me wade eye no kure na sunkwa no eda ho die na ene die katcha be ma die soso ne sɛ sun enkwan ho de wo mu obi to from 13 years ni ya bono pampers obi ni die wada ho o jo nso a ohunu ojane nae ohunu mesre enko ete saade e urade manen pare yen sebi eku enya do a bia no bi wo saate we mpete be ka bibi ne bibu na bamu no no aka saade me be yadwene se ne mpa ibo mu no de o ka se nyame ane se urade enkwa ahwodi wo mu ene mehia enti sunkwa ahwodi wo mu enye enkwa no keke enkwa ahwodi wo mu ensu di obedie wodasani asema meka se onero no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abowo no so denya na uti tia so na hwode wo na bia u radio na da sunpa na chese wadunyane nsai ah sa me denyane a me de mesaka me kon yi na metiri nutria so a na ma denyame ase na me bie mi radio na da sunpa na me hu ne sa madunyane nsai sa na tie enti wada sani bia me ka kire wo se ano yehuwa nyankopon bo bie ne ho emu befu wurada sani yetie bia benya duane ya chim enti dia ka ani se obesun kwa na wunsua de ense de obedie na no bi ano yehuwa nyankopon bo bie ne ho a emu befu wura ense ne obefira na oda sani bia ne ho a na hodie nyina tetema afi wogba deja adanya se na ntuma wada kam nyina wa yini nyina afira amanasa na ne try nyina wa shiri nyina amanasa tia fedie onye bi nse ensi da se wa sun kwana usun ade a ade na ebebbo wo ade ne beba na wini ho se usun ade a na wa sun kwa ade ne beba nanso emma meto hwe onya metwe dua mpo se wadi kumase men nyina acha kumase emu ada nyina afa nyame manabofo beka cho sa baomis ubebu afa so ubetori mum kura se di kumase nyina ama he ma di spare pass aye ton no ya ka cho se sere nyina aso wa hwa na beso wo hwa kura na benya na ana so wo abuja sunkwa nsua de wona wo nyakopon do asi ye no beka cho se sa omo katso sese yesu ade na yesu nkwa anka ye hunu osa kwa me despite ona mtade ne mfato ho na woton cassette e railways woro I saw him with my naked eyes ye obi na katre me na cassette ne gutro ko so
1: sompa na yitri
0: asoma me kan se bia nyaado a me ka e dia se nyankopon ni onyam ama no sa osuade anko ha ne wansu nkwa ka de ne bae no ka wokọ asama the long time hwe abiri mi kwa ji loan e wa guna bank bi a me pese be bodin 3000 cedis 3000 ocedis hey me ka si kar be 7 times asana de echi mana mano ne si kar me fan kwa ye dai me fan fan hine me nye sei che se adwendwina to me so no ma ba kwa ne kwa ji bosiane bi banke won wo obosi kereche me se banke woni penya ba bi ntia tete gugugu ho sad ososi kemo anan ne ho pose che sun kwande nsuade anyesa adien be bar na won tiase abrante bi don to si en wote na ka be edunum wode ba kuma se sabre pa 2 million
1: so pana ye 3.1
0: ye disi karmano o mo chide no ne ho go se che che che antre bo chide mano o za de be kwatna mi krum kem enti o fabra fa si karabra o ni si kedi nkura kwa na yasem ana o kwatna ni krum kem ana antre no to to si no disi kar ko ye o disi kar mano ana o biebie ne batims no di udan se timan or to the batim simina why is he wa kuma to so pa ha bo fro to aye pa ne kan ho gon nyina sem ha ade ene wo hia wo si akot me men ko to die abusua enkwa ne hia
1: sompa na yi
0: sunkwa ne nsua de sunkwa ne nsua de se nyame se wo ma won kwa ahoden wo mu wo ma won kwa ahwodi wo mu anyasa ti wusu ade a ade ne beba no na ukwasa mado long time enko ahwodi mu bompa ye nyankopon wo ma bi na wo nko a wo ade ya kasa ye di wiase nyina ma wo a ukura betor mu Adai maku maku best at 900,000. Ne yakase o tete sa. What the best fine? Yakase o e travel and toss the cars ni nyina. VIP enko kwa. Masa. Yakache o bi buya faso ben prince. Because obi di lotto 8 million no. Odi ehurisia kwotna trata so ma trata di ne hwe. E wa chira monte so ma wu. Akuwa bi wase ha me kama di loto 20 million kama nye jima biada kama fa sikara tu sumi ya seha me tu dame sana me confess sikana adaho keke osu wanya juma okubie sikana suwa fese sikana adaho 20 million sri nyamene sre mkwa enkwa mwadi ngumu na ensi uye na sa enkwa nwa wa baumis ubedidi baumis ubefra Baumis ubenya baby do triato. If you say me hunu boda ni bia wa ria wa chibi bia kapano si dafo.
1: 3.1.
0: No danche wada. We didi enya sopros boda ni didi enya sopros wa. Me catch or say seni ti bia. Anwa ihu enya kopo abu bia ni we mube fura na kankwa enya. God bless you all. For listening to my pieces of advice.
1: Dear, what go on? And one now, which are sumpa, sumpa, sumpa, sumpa.